sablay. Ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo. Big, big, big, big, big radio.

0: Panatilihing masaya ang paglilibang. Magtakda ng oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, bisitahin ang www.pagcor.ph. Isang mensahe mula sa Pagcor. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: Upang sugpuin ang lumalalang kaso ng illegal na online gaming sa bansa at protektahan ang mga manlalaro laban dito, inilunsad ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR ang PAGCOR Guarantee website. Maaaring i-check ng publiko ang nasabing website kung lisensyado at lehitimo ang isang online gaming site bago sila maglaro o magbayad. Regular na ina-update ang website at may direktang link ito sa mga lisensyadong gaming platforms. Ayon kay PAGCOR Chairman and CEO Alejandro Tenco, matutulungan ito ang publiko na makaiwas sa panlilinlang habang pinoprotektahan ang kanilang karapatan bilang manlalaro. Paalala pa ni Chairman Tenco na maging mapanuri sa bawat online gaming activity na sasalihan sapagkat dumarami ang mga reklamo hinggil sa illegal na gaming sites na hindi nagbabayad ng panalo. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin www.pagcor.ph/pagcorguarantee.

bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo. Big Radio.

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio.

0: ng pa-check-up ka na ba? Last month, last year, o hindi pa? O kaya may sakit kang di gumagaling? Ang CMD Center Bumabong ay may libreng konsultasyon tuwing Lunes sa ganap na alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Kaya ano pa ang hinihintay mo? Bisitahin ang CMD Center Bumabong. Matatagpuan sa barangay BB1, katabi ng Venture Motorcycle. Dito, marami nang nagpatunay ng mga natulungan na nagkaroon ng kagalingan ng kanilang mga karamdaman dahil sa pag-inom ng Power Trio. CMD Center Bumabong, baka ito na ang sagot sa iyong karamdaman.
1: This song is brought to you by Fierce Black Dragon Taekwondo. Located at 2nd Floor Cafe Di Chodoro at ICST Compound, Bongabong, Oriental Mindoro.
2: Ikaw ay nakikinig sa Big Radio.
3: See all good people turn their heads each day, so satisfied I'm on my way.

0: Dako nga ba?
1: Kahapon pa!
0: Magbig ka na kasi! Big Radio! Radio!
2: This song is brought to you by Kamayan Penthouse Beach Resort, located at Dalahican Rojas Oriental, Mindoro.
3: Mamala sa publiko, ipinababatid ng National Telecommunications Commission sa publiko na may natatanggap itong mga ulat tungkol sa mga tao nagpapanggap di umano na tauhan o empleyado ng NTC. Ayon sa ilang ulat na natatanggap ng NTC, Consumer Welfare and Protection Division, ang mga scammer ay tumatawag sa biktima at tatakutin na ang numero nito ay sangkot sa isang scam. Ang nasabing biktima ay hihikayatin na magbigay ng pera upang hindi na masampahan ng kasong kriminal at matanggal sa listahan ng mga e-scam ang numero nito. Madiin na pinapaalalahanan ng NTC ang publiko na iba ayong mag-ingat mula sa ganitong uri ng modus at hindi lehitimo ang mga tawag nito. Kung may impormasyon sa ganitong uri ng scam, maaaring ipaalam sa NTC upang magawan agad ng karampatang aksyon. Ipagbigay alam ang ganito o iba pang uri ng mga scam sa mga sumusunod na opisyal na mekanismo ng NTC. I-complaint link sa www.ndc.gov.ph. Di mag-email sa contact@ndc.gov.ph, consumer@ndc.gov.ph. Si pagtawag sa 1682 24/7 consumer hotline at sa mga numero 8920-4464 and 8921-3251 mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Lunes hanggang Biyernes. Nagpapasalamat ang NTC sa mga miyembro ng publiko na nagpapabatid tungkol sa nasabing uri ng panluloko.
0: Dako nga ba?
1: Kahapon pa!
0: Magbig ka na kasi! Big Radio! Radio! Radio!

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

0: Nag-check up ka na ba? Last month, last year, o hindi pa? O kaya may sakit kang di gumagaling? Ang CMD Center Bungabong ay may libreng konsultasyon tuwing Lunes sa ganap na alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Kaya ano pang hinihintay mo? Bisitahin ang CMD Center Bungabong. Matatagpuan sa barangay BB1, katabi ng Venture Motorcycle. Dito, marami nang nagpatunay ng mga natulungan na nagkaroon ng kagalingan ng kanilang mga karamdaman dahil sa pag-inom ng Power Trio. CMD Center Bungabong, baka ito na ang sagot sa iyong karamdaman.
1: This song is brought to you by La Primera Beach Resort, located at Dalahican, Rojas, Oriental, Mindoro.
2: Ikaw ay nakikinig sa Big Radio.

Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio.

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

0: Bachelor's Degree Program, Courses Offered, BSBA, BS Green, BN, BSN, English, Math, Filipino, Science, BSHM, and BSIT. Soon to offer, BS Nursing, BS Medical Technology, and BA Communication. Tutulungan ka pa namin mag-apply ng scholarship sa UNIFAS. Pwede ka na mag-enroll with your 1,000 pesos. Please call 0938-235-4345 or visit ICST Campus at Malitbong Bungabong Oriental Mindoro or register online at sv.icsc.edu.ph. Building Future Generation through Innovative Education. Nagpa-check up ka na ba? Last month, last year, o hindi pa? O kaya may sakit kang di gumagaling? Ang CMD Center Bungabong ay may libreng konsultasyon tuwing Lunes sa ganap na alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Kaya ano pa ang hinihintay mo? Bisitahin ang CMD Center Bungabong, matatagpuan sa Barangay BB1, katabi ng Venture Motorcycle. Dito, marami nang nagpatunay ng mga natulungan na nagkaroon ng kagalingan ng kanilang mga karamdaman dahil sa pag-inom ng Power Trio. CMD Center Bungabong, baka ito na ang sagot sa iyong karamdaman.
1: Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio.

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

0: di mo alam.
1: Ikaw ay nakikinig sa Big Radio.
2: Big Radio with another long stretch of today's hottest hits and your all-time favorites. 107.7 Big Radio.
3: This song is brought to you by Kamayan Penthouse Beach Resort, located at Lalahigan Rojas Oriental, Mindoro.
4: Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo. Big Radio.

0: kulang na nutrisyon sa ating katawan equals iba't ibang karamdamang mararanasan. Buti na lang, nandito na ang HCI Biz Power Trio. Ang powerful combination na tutulong para mapanatili, maibalik sa dating husay ang kalusugan at makaiwas sa anumang karamdaman. HCI Biz Power Trio, CMD, Cell Biofood at SJ5 Supreme. Linisin, alagaan at palakasin ang inyong mga cells. Mag HCI Biz Power Trio. HCI Biz Power
1: Trio. So ayan, magandang araw po muli sa lahat ng mga nakikinig po ngayon. At syempre, sa laging nagaantabay sa ating programa, HCICMD Power Trio, Pangkalusugan at Pangkabuhayan. Syempre po, kumusta po kayong lahat sa mga nakikinig po ngayon dito po sa lalawigan ng Oriental Mindoro, lalong-lalo na po sa bayan po ng Calapan, sa bayan po ng Bungabong. Diyan po sa mga taga Baco, Nauhan, Victoria, diyan po sa bayan ng Gloria, Socorro, at maging diyan po sa Pola, Rojas, Mansalay, at mga taga Bansud. So, kumusta po kayong lahat? At syempre po, andito pong muli tayo sa ating programa na kung saan syempre nagbibigay ng pag-asa sa lahat ng mga taong may mga iniindang karamdaman. So ako pong muli, Manilyn Gao po, ang health consultant, naturopathic practitioner, na ang mission ay maipabot po sa inyo ang kagandahan ng Health Code International products, lalong-lalo na po ang ating Power Trio. So samahan niyo po ako muli sa 30 minuto ng ating programa. At syempre po sa mga nakikinig po ngayon, anuman po ang inyong mga health problems magmula ulo hanggang paa, internal man o external, malalaman o hindi, o kahit po buntis na may iniindang mga karamdaman, o kahit po hindi magkaanak, may madaming maintenance na gamot, o kahit po mga due for operation na, ay maaari nyo pa rin pong subukan gamitin ang ating Power Trio products, lalong-lalo na po ang ating CMD. So kung kayo po ay naghahanap ng solusyon sa inyong mga karamdaman at lalong-lalo na po kung nalibot nyo na po ang mga pagamutan at wala pa rin pong pagbabago sa inyong mga kalusugan, susubukan ang ating Power Trio. So bumisita lamang po sa alinmang CMD Center na malapit po sa inyong lugar. So dito po sa Oriental Mindoro ay meron po tayong apat na CMD Center na maaari nyo pong puntahan. So yun po ang ating CMD Center Calapan, CMD Center Bungabong, CMD Center Pinamalayan, at CMD Center Rojas, Oriental Mindoro. So yan po ang apat na CMD Center na pwede pong mag-cater sa inyo pong mga nararamdaman. So bumisita lamang po kayo at samantalahin po ang kanilang mga free health consultation day. Once a week po ito at first come, first serve basis. So ito po ay magandang pagkakataon upang kayo po ay makatipid sa health consultation. At syempre po, para po mapatunayan ang bisa ng ating mga produkto, ang kailangan nyo lamang pong gawin ay subukan po ito. At kayo na po yung magsabi kung ito po ba ay epektibo at o hindi. At syempre po sa ating mga nagpapatutuo dito sa ating programa na lagi po natin napapakinggan, sila po ay mga hindi binabayaran. At sila po ay talagang mga gumanda o guminhawa ang kanilang mga pakaramdam gamit po ang ating Power Trio products. So kahit po sila mismo, pag tayo po ay merong mga kinakandak na mga event dyan po sa ating mga CMD Center, sila po ay live na kinukuhanan po namin ng mga testimony. So madami din po ang mga nakakapakinig that time. So kung kayo po nagdadalawang isip sa kanilang mga patutuo, ay maaari po kayong sumama o pumunta sa aming mga CMD activity sa bawat CMD Center around Oriental Mindoro. So ayan po, bago po tayo magpatuloy, so pakinggan po muna natin ang isang kwento ng kagalingan at paano po sila natulungan ng kanilang ng ating Power Trio. Sila na lamang po yung magkwento. So ang kanilang pong patutuo ay pakinggan po natin.
2: Ayan at may kasama na naman po tayong isa pa dito sa Pinamalayan sa ating 3P caravan na which is mga matagal na nakagamit, nakasubok, ay mga bago na nakagamit at nakasubok ng ating products. Ma'am, ano po ang pangalan, ma'am?
3: Ako po si Marilu V. Bautista, taga-Sabang Pinamalayan Oriental Mindoro.
2: Taga-Sabang Pinamalayan Oriental Mindoro. So ma'am, ano po yung karamdaman mo? Bakit ikaw napunta ng opisina ng CMD office dito sa Pinamalayan?
3: Sir, ako po yung matagal na pong may karamdaman. Bali, 15 years na po ako.
2: 15 years?
3: Opo. Mula po nung ako'y nagkaroon po ng anak, kaya ay isa lang po ang anak ko. Dahil sa ako po'y may high blood, may sakit sa puso. Ako po'y laging may sakit at lagi po akong nadala sa ospital ng aking nanay.
2: For 15 years yun, ma'am.
3: Opo. Pero, yun pong 15 years na yun, sir, bali, siguro po mga 7 or 8 years po na lagi po kaming nasa ospital.
2: Grabe.
3: Pero, yun pong the rest na year,
2: opo,
3: uminom po kami ng yun pong mga
2: food supplement, po, opo.
3: Yung iba't iba pong mga natural. Opo, hindi na po yung sa ospital, yung sa mga mercury po binibili.
2: Bakit marami kang maintenance na gamot noon?
3: Opo, nagsimula lang po ako, sir, sa 5 milligram lang po.
2: 5 milligram
3: po, na gamot po na maintenance para po sa puso ko at sa high blood. Lagi po akong na high blood.
2: Anong nangyari doon?
3: Yung aking pong dugoy lagi pong nagalapot siya. Dahil din po sa dala siguro ng ang buong pamilya po namin, kasi yun po yung sakit talaga, yung pong sakit sa puso, cancer, ganun po. Siguro po, hindi po na, ano, nasabi nga po, ay minsan po yung namamana. Pero, dahil po sa, naranasan ko na po sa iba pong, sa angkan po namin, na gano'n na, tuwi pong umiinom sila ng gamot, lagi pong lalo pa pong lumalala, at lalong dumadami yung karamdaman. Kaya po, kami po, kaming pamilya namin, nag-search lang po kami, yun po talaga pong gamot na, yun pong talagang, hindi na po nabibili sa ano, yung
2: bodega.
3: Opo, yung pong mga
2: natural
3: pong
2: na food supplement.
3: Supplement.
2: So, kamusta ma'am? Ay, paano mo nalaman itong ating CMD office?
3: Dahil nga po lagi po ganito po sir, dahil po sa yung po nga pong ginagamit namin dati pong natural na mga food supplement, wala na po kaming mabili dahil nga po sa pandemic. Nagkaroon po na bumalik po ulit yung aking karamdaman. On and off na po yung pag-inom ko po talaga ng gamot, ano na yun. Tapos yung pong kaibigan po ng nanay ko, dahil lagi nga po't ako po'y kaisa-isang anak niya na babae. Talaga pong nandun po siya lagi, na lagi po siyang naghahanap ng mga natural po talagang gamot na hindi po lagi sa butika na po talaga kami bumibili. Dahil once na bumili po talaga ako, yung 5 milligram ko po, that naging 150 milligram na.
2: 150 milligrams, masyadong mataas na yun.
3: At saka po yun po talaga, sa mercury lang po talaga nabibili. Tapos minsan po, dahil sa mahirap nga po, sa ibang bansa din daw po yung gamot na yun, minsan po'y wala po sa mercury, kaya nahirapan po talaga kami. Meron pong kaibigan yung nanay ko na nagsabi po sila na may naririnig daw po sa radyo na nag-announce daw po ng gamot na CMD. Ito naman pong atyen sa building.
2: Opo.
3: Nung nag-aaral po ako dito sa Abada, dito po talaga ako nag-board.
2: Opo.
3: Nalaman po namin. Nung nalaman po namin yon, madali naman po namin nakita kasi dito nga po ako nag-aaral sa Abadad at alam ko tong building na to.
2: Opo.
3: Nagpasalamat po ako talaga sa Diyos at sa kaibigan ng nanay ko, lalong higit sa nanay ko. Kasi sila yung nagsabi sa amin na yung gamot na yon. Kasi once na nalaman ko po, ang unang tinanong ko po talaga ay, naniniwala po talaga ako sa natural.
2: Opo.
3: Dahil malaki pong tulong sa akin yun. Kasi kung lagi po ang ginamit ko po ay yung lagi pong sa butika,
2: opo,
3: sa mercury, baka po talagang matagal na po akong nawala sa piling ng pamilya ko.
2: Ay, grabe.
3: Naniniwala po talaga ako sa natural. Kaya nung nalaman ko po ang natural, ang tanong ko po talaga agad dun sa kaibigan ng nanay ko, yun po ba hindi basta mawawala? Hindi mawawala na mahirapan po kaming mag-inam. Okay.
2: So,
3: kasi natural po, sir, talaga pong naniniwala talaga.
2: Pangako, hindi rin po kami mawawala. And ito po, ma'am, nang nakagamit ka po nito, kamusta po yung naging kalusugan mo ngayon?
3: Nagsimula po ako ay August 5. Tapos, bali po, 2 months na po akong umiinom. Mm-hmm. At hindi lang po akong umiinom, kundi ang buo kong pamilya, dalawa kong anak at ang aking asawa.
2: Wow.
3: Ganun din po ang aking mga magulang at kapatid, asawa po ng aking mga kapatid.
2: So, lahat gumagamit.
3: Nagtanong po na po sila dito para po, dahil napatunayan ko po, sir, sa aking sarili.
2: Wala ka nang iniinom yung gamot mo na umabot ng ilang milligrams yun?
3: By 150 po.
2: Once iniinom mo pa po ba yun?
3: Po. Mula po nang ininom ko to at nalaman ko, well, hindi po talaga ako uminom, sir, noon. Talaga pong sabi nga po nung ni ma'am sa akin,
2: opo,
3: hindi niya po pinagbabawal na uminom ako noon. Pero sa akin pong sarili, naniniwala ako sa Diyos na Walang imposible po sa kanya. Kasi kaya po, hiniling-hiniling kong pagkalooban niya ako ng gamot na hiniling ko na talagang para madagdagan yung buhay ko, matagal kong makapiling yung pamilya ko. Pinagkaloob niya po yan sa akin.
2: Ibinigay po. Naniniwala ka na isa sa binigay itong
3: CMD po. Opo, CMD. At power to you po talaga yung ano po, automatic po talaga yon na
2: ginagamit mo itong opo, ating power to you.
3: Opo. Nung yeah, araw pong na yon,
2: nag-member ka, ma'am.
3: Opo. Dahil po, hindi man, sa totoo lang po, nagsasabi po talaga ako ng totoo sa inyo.
2: Opo.
3: Sa araw po na yon, ako atro po siguro, August 4, ako nagpunta sa nanay ko. Wala po talaga akong kapera-pera. Kasi lagi nga pong may sakit ako.
2: Mm-hmm.
3: Pero thanks God, kasi nga po, totoo po itong nangyari sa buhay namin. Nanalo po sa wedding ang nanay ko, kaya ako nakapili yan.
2: Wow. Tumayo yung balahibo ko.
3: At sa ganun din po yung nanay ko, kasi hiniling namin ay hindi pwedeng lagi akong mag-withdraw ng pera. Kasi kailangan ko talaga, mayawak ako. Pero thanks God talaga po, nanalo yung nanay ko ng mahigit 20,000. Kaya po nakabili kami niyan. Sabi nga po ni Nay Nining, abili kita niyan. Binigyan niya pa po ako ng 7,000. Kasi yung binigay ko pong number sa kanya, tumama po yun para makabili po ako niyan. At mula po ngayon, habang ako'y nabubuhay, lagi kong ipapatunay na napakalaking tulong po ng CMD. Ako po yung magpapatunay sa inyo na ang natural po talaga ay talaga pong malaki ang tulong sa buhay natin kung talaga pong maniniwala tayo unay Diyos. Kaya salamat po sa CMD at sa lahat ng pamunuan ng CMD dahil inagkaroon po ang pinamalayan ng Stakis at naniniwala rin po ako na sana po talaga ay maraming tao na nangangailangan na sana po ay matulungan.
2: Salamat po. Grabe yun. Ma'am, pangalan mo po at taga saan po?
3: Ako po ay si Mary Lubie Bautista, taga Sabang Pinamalayan, Oriental Mindoro. At marami pong salamat sa inyong lahat.
2: Maraming salamat po.
1: Ayan, meron ba po tayo isa pa ditong kwento ng kagalingan? Pakinggan pa po ulit natin.
4: Gabi po ito, meron po akong kakausapin. Nandito po kami sa Davao Domestic Airport po. Galing po kami sa aming seminar po. May kakausapin po ako dito. Isa sa mga kasamahan ko po sa aming seminar dito sa Davao City. Siya po ay taga-saan po nga kayo, madam? Siya po ay isang taga-Pangasinan. So, siya na lang po ang magpapakilala po ng kanyang pangalan sa inyo at kung ano po ang naranasan niya po with CMD. So, ma'am, good evening po.
5: Good evening din. Ako si Mrs. Marita B. Caldona, Malasigistakis sa Pangasinan. Ng CMD pala. Bali dalawang hinahawakan ko, Dagupan City at saka Malasiki, Pangasinan. Kung gusto nyong hanapin ang aking Stakis, ano lang po, basta ito ang aking

0: sa ating health. So, ang ginawa ko, nag-registered agad ako, and then pinagamit ko sa mister ko yung 60ml. Actually, hindi lang siya, marami kami yung sa 60ml. Hindi pa namin naubos yun, marami na kaming testimony. Actually, ang aking husband ay may bukol po sa lungs. That was na-develop siguro when nasa Dubai pa kami. Kaya noong sabi ko, marami na kaming napuntahan doktor, marami na siya nating nagamot, walang parang up to no avail, parang walang ano. So we decided mag food supplement na lang po kami. Binigyan ko po siya ng nagtitake siya ng 20 drops 3 times a day. And then after one week meron nang nakita na parang nag-i-spit na siya ng blood. And then after 2 weeks, ganun pa rin, medyo dumadami. And then after 3 weeks, ayun na, final, talagang lahat lumabas ang dugo sa ilong, sa bunganga niya. So medyo nag-worried din ako, pero sabi ko, sige, pinaupo ko siya sa table ulit, binigyan ko ulit siya ng, hindi ko na binilang kung ilang drops yun, just to stop the bleeding. Nagsawa po naman ng Diyos, nag-stop yung bleeding. And then sabi ko, tomorrow morning dalhin ko siya sa hospital for further treatment, kasi mahirap naman po yung hindi siya ipapacheck up. So in short, dinala ko sa hospital. I asked 3 doctors' opinion. Yung isang GP, isang ENT specialist, tsaka isang lung pulmonologist. So, ay specialized sa lungs. Isa po ang sinabi, meron daw po kami tinake na something na hindi nila alam kung ano yun, na nakapisa ng kanyang bukol. At nagtataka sila dahil wala naman daw gamot na pumipisa ng bukol, na lumalabas yung waste material, yun nga yung toxic. Ngayon tinanong, sabi ko doon sa 2 doktor hindi ko inamin na CMD, pero doon sa final ng 3 doktor sinabi ko na CMD. Tapos sabi niya, continue nyo lang po yan. So in short, ang diagnosis sa mister ko is naging pneumonia, and then they give him antibiotic 3 times a day for 7 days. Pero while taking the antibiotic, binibigyan ko rin ng CMD. And then follow-up check-up after 7 days. Nung napunta kami ng after 7 days, wow, thank you po, thanks God. Alam nyo po lahat, sabi nila, negative, clear na, wala pati peklat.
1: Okay. Bali man pala yung ano, yung bukol ang mister nyo, malaki na po ba yung bukol niya?
0: Actually, hindi naman masyadong kalakihan. Maliit, sa parang ano lang, parang malaki ng konti sa munggo.
1: Okay po. Kung hindi po yung nawala, ma'am, ano gagawin po? O-opera ba siya?
0: Actually, hindi pa naman siya ina-advise for operation. Pero, yun nga, sabi nila, baka makukuha daw sa antioxidant. O, yung pag-ista, yung basta ano lang, antioxidant yun ang, ano, kasi hindi daw pwedeng, anuhin, operahan muna. Kaya, sabi ko, kung hindi pwede, di anong gagawin natin, di mag-food supplement na lang kami. Anyway, maraming inintroduce sa akin na food supplement before CMD.
1: Okay po, ma'am. So, paano niyo po naramdaman o naramdaman ng mister niyo na meron pala siyang ganong bukol?
0: Actually, wala siyang nararamdaman. Noong nasa Dubai kami, ang nagpa-x-ray siya, doon lang sinabi sa amin na meron siyang maliit na bukol. Pero sabi naman ng doktor, maybe it's just a smoke, kasi nag-i-smoke nga siya. So, kinausap ng doktor na i-stop niya yung smoking. Total, din x-ray siya, clear, wala siyang TB. Tapos yung sputum exam, wala rin result. Okay din ang result. So lahat wala. Kaya lang nung medyo tumatagal-tagal na kami sa Dubai, nararamdaman niya, nahirapan siyang huminga. Parang lahat na parang naubusan siya ng hininga. Yun ang sabi niya, pero hindi niya kino-complain sa akin. Nung sabi ko, uwi na lang tayo ng Pilipinas, sabi ko, for good, kasi wala, dito tayo, mamamatay ka nang hindi mo alam dito.
1: Okay, ma'am. So, bali po, at least talagang na-improve po yung health ng mister ninyo.
0: Super. Super talaga. Kaya, ang advice ko sa mga hindi pa nakakakilala sa CMD or nakilala na ang CMD pero nagdadalawang isip pa, huwag na kayo magdalawang isip. Talagang itong product namin is quality talaga. Super ang quality. Dahil hindi lang po yan, ang akin din nararamdaman, kaya rin ako nag-decide na umuwi na kami. Lahat ng nararamdaman ko from the head, top

0: hanggang dulo po ng pa ako na check ng CMD.
1: Okay, ma'am, bali, meron din pala kayo, ma'am, na mga karamdaman. Ano po yung mga specific na karamdaman po ninyo?
0: Okay, actually, I have my sinusitis. Always, allergic rhinosinusitis. Yung pharyngitis ko, laging meron ako. Na-operan ako sa Dubai ng carpal tunnel syndrome.
1: Ano po yun, ma'am?
0: This is yung ugat dito sa may palad. Carpal tunnel syndrome. Parang may baratong ugat dyan, kaya hindi na ako makabuhat. Ni halos hindi ko maisara yung butonis ng aking damit.
1: Okay.
0: So, inoperahan ako ng isang orthopedic surgeon doon sa Dubai. After 2 years, parang bumabalik siya. Nag-okay siya, pero after 2 years, parang bumabalik. So, pareho kaming may nararamdaman. Kaya sabi ko, siguro it's time uwi na lang tayo for good. So, we decided to go back home for good noong 2001. Ito nga, marami pa kaming sinubukan kasi ang CMD dumating sa buhay namin. Ay, dumating ang CMD sa Philippines is 2003.
1: Mm-hmm.
0: And then, dumating sa buhay namin ang CMD is 2004 ng February.
1: Okay, ma'am. So, lahat pala, ma'am, ng health problem ninyo, ninyong mag-asawa, pati siguro buong pamilya.
0: Yeah.
1: Okay, natulungan po ng CMD. So, ma'am, paano po, kasi kayo po ay CMD stockist po sa lugar po ninyo. Ano po yung laging dahilan? Bakit po kayo naging CMD stockist?
0: Dahil sa tulungan niya kami sa aming health, kaya nag-decide akong mag-stockist. Kasi napakahirap noon, walang mabilihan ng mga distributor at user ng CMD. So, sabi ko, sige, dito na lang tayo sa product na to. Compared to other products I've met before, wala talaga. Dahil wala noon, hindi naman na-check yung aming health. CMD lang talaga ang nakapagbigay sa amin ng magandang health. Until now, wala na yung nararamdaman ko lahat. Actually, in short, ang father ko, 6 years nang hindi nakakatayo. 3 days ko lang binigyan ng 30 drops 3 times a day. After 3 days, tumayo, sumayaw ang father ko.
1: Wow! Talaga naman, ma'am, na pala, pati pala yung father niya talaga namang matagal po na hindi nakatayo. With CMD lang talaga. Just 3 days, nakatayo. Grabe po talaga, power po talaga ang CMD. Ano, madam? So, doon po sa area ninyo, siguro napakarami rin po mga testimonies po ang mga user nyo ng CMD.
0: Ang dami rin, talagang napakarami. Lahat ng mga bumibili ng CMD sa akin at user, hindi sila babalik nang hindi sila nagpapasalamat. At ang ganda ng kalooban mo pag ang isang tao ay maman salamat po doon sa inintroduce nyo sa aming product, dahil lahat ng nararamdaman namin medyo nawala na. Sabi nilang ganyan. Kaya marami akong cases like diabetes, cancer, goiter. Actually, may dalawang pasyente na akong, user na they are suffering from cancer, na ngayon ay negative na daw yung cancer nila.
1: Wow, pati cancer. Cancer po sa ano, ma'am?
0: Cancer, lung cancer, yung isa breast cancer.
1: Oh, okay, ma'am. So, talagang malalang mga sakit po ang natulungan po ng CMD po sa lugar po ninyo. So, madam, marami pong salamat po sa pagpapaunlak nyo po sa interview ito. Ito po ay mapapakinggan, ma'am, sa buong Bicol region.
0: Wow, sige. Thank you. Thank you din sa aking share sa CMD. Sana lahat ng mga nakikinig, wag nang mag-atubiling hindi tanggapin ang CMD. Tanggapin nyo na agad kasi ito ay bigay ni Lord ito sa atin. This is natural. No side effect. No expiration date, no overdoses. Kaya maganda po ito sa ating katawan. Kasi itong CMD ay for health, beauty, power, strength, and longevity. Thank you din po, ma'am.
1: Okay, ma'am. Ilang taon na nga po kayo, ma'am, uli?
0: 52. 52 years old na ako.
1: Pero ma'am, parang hindi kayo 52 years old.
0: actually, hindi lang naman ikaw ang nagsabi. Marami na rin nagsasabi na hindi ako mukhang 52.
1: Parang 40s lang, madam.
0: Thank you, ma'am. Thank you.
1: Okay po, marami pong salamat. Siya po ang aming interview sa isang taga. Saan nga po uli, madam?
0: Malasiki, Pangasinan. I'm from Malasiki, Pangasinan.
1: Okay.
0: Northern part of Luzon.
1: Okay, madam. O, siguro kunin ko ang number ni madam after this interview kasi para yung mga nakikinig po ng mga taga-Pangasinan, no, makabili po sa kanya. So, yan lang po. At marami pong salamat.
2: So ayan, atin pong napakinggan ang napakagandang testimony ni Ma'am Marita Caldona ng Pangasinan. So ayan, kung napapansin po ninyo, ang ating mga nagtitestimony po dito ay mga taga iba-ibang lugar. So dahil po ang ating power trio, especially yung ating CMD, ay makikita po natin sa kahit saang parte po dito sa Pilipinas. So meron po tayong mga CMD center around nationwide, so Luzon, Visayas at Mindanao. At syempre po, dito sa Oriental Mindoro, so meron po tayong apat na CMD center na maaari nyo pong mapuntahan. So yan po yung ating CMD center Calapan, CMD Center Pinamalayan, CMD Center Bungabong at CMD Center Rojas. So sa mga nakikinig po ngayon na mayroon pong mga iniindang karamdaman, bumisita lamang po sa alinmang CMD Center na malapit po sa inyong lugar dito po sa Oriental Mindoro. So ayan, samantalahin din po ang ating mga free health consultation day, dahil meron po tayong mga free health consultation day once a week sa bawat CMD Center. So meron po tayong, ayan, tumatanggap po ang CMD Center Calapan ng Free Health Consultation Day tuwing Webes. Ito po ay mag-i-start ng alas 8 ng umaga hanggang alas 4 lamang po ng hapon. At ang CMD Center Pinamalayan ay tumatanggap din po ng Free Health Consultation tuwing Miyerkules. At ito din po ay mag-i-start ng alas 8 ng umaga hanggang alas 4 lamang din po ng hapon. At ang CMD Center Bungabong ay tumatanggap din po ng libreng health consultation tuwing Lunes. So start din po ito ng alas 8 ng umaga hanggang alas 4 lamang po ng hapon. At ang ating CMD Center Rojas ay tumatanggap din po ng libreng health consultation tuwing Sabado. So start din po ito ng alas 8 ng umaga hanggang alas 4 lamang po ng hapon. So ito po ay once a week. So ulitin ko po ulit, ang CMD Center Rojas ay meron pong libreng health consultation tuwing Sabado. At ang CMD Center Bungabong ay tumatanggap din po ng libreng health consultation tuwing Lunes. At ang CMD Center Pinamalayan ay tumatanggap din po ng libreng health consultation tuwing Miyerkules. At ang ating CMD Center Calapan ay tumatanggap din po ng libreng health consultation tuwing Webes. So ayan, pag bibisita po kayo sa ating mga CMD Center, hanapin nyo lamang po yung mga signage na may nakalagay na CMD. So yan po yung ating mga CMD center. So saan po ba matatagpuan ang ating mga CMD center dito sa Oriental Mindoro? So ang ating CMD center Calapan, so CMD Center Calapan located at ground floor Palmero Building, JP Rizal Street, Barangay Tawiran, Calapan City, Oriental Mindoro. Tapat lamang po ito ng Villaruel Marble Supply katabi ng Motolite, Tawiran. At CMD Center Pinamalayan located at District 4, Santa Rita, Pinamalayan, Oriental Mindoro. Tapat lamang po ito ng Peaceful and Mahara Funeral Service. At CMD Center Bungabong located at BB1, Bagumbayan 1, Bungabong, Oriental Mindoro, tabi lamang po ito ng Venture Motorcycle Dealer. At CMD Center Rojas located at Sitio Lumboy, Barangay Paklasan, Rojas, Oriental Mindoro, malapit lamang po ito sa bagong Kapitolyo ng Rojas. So bukas po ang ating mga CMD Center, Lunes hanggang Sabado, start po ng alas 8 ng umaga hanggang alas 5 po ng hapon. Yan, sa may mga katanungan po ay maaari po kayong mag-text sa aking numero sa 0912-971-4306, 0912-971-4306. So i-text lamang po ang edad, karamdaman at kung mga taga saan po kayo, para ma-address po natin ang inyong mga katanungan at malaman po natin kung hanggang saan nakakaabot ang ating radio program. So ulitin ko po ulit ang ating mga free health consultation day. So kung kayo po ay naghahanap ng libreng health consultation, so available po ito sa ating mga CMD center around Oriental Mindoro. So kung kayo po ay gustong malaman ang estado ng iyong mga kalusugan, so visit our CMD center sa kanilang mga free health consultation day. So ayan. So ulitin ko po ulit, ang ating mga free health consultation day, Free health consultation day tuwing Thursday o Webes sa CMD Center Calapan. At CMD Center Pinamalayan ay meron po silang free health consultation day tuwing Miyerkules. At CMD Center Bungabong ay tumatanggap din po ng libreng health consultation tuwing Lunes. At CMD Center Rojas ay tumatanggap din po ng libreng health consultation tuwing Sabado. So ito ay first come, first serve basis po at ito po ay once a week. And then syempre po dahil inabot na naman po tayo ng ating 30 minutes ng ating radio program. So pansamantala po tayong magpapaalam. Abangan nyo pong muli ang ating programa sa ganito din pong oras at istasyon kung saan inyo pong napapakinggan ang ating HCICMD Power Trio, Pangkalusugan at Pangkabuhayan. Ako pong muli, Manilyn Gaupo, Health Consultant, Naturopathic Practitioner, na ang misyon ay maipabot po sa inyo ang bisa at galing ng ating mga produkto. So ayan, maraming salamat po sa inyong pakikinig. God bless us all. Bye-bye po.

bahay o batang tambay? Nalulumbay sa buhay o may jowang sablay? Ano man ang hugot mo, bunutin na yan! Dahil dito, swak ka kaibigan! Gusto mo dako? Ito sa'yo! Big Radio!

bahay o batang tambay? Nalulumbay sa buhay o may jowang sablay? Ano man ang hugot mo, bunutin na yan! Dahil dito, swak ka kaibigan! Gusto mo dako? Ito sa'yo! Big Radio!

0: ikaw ay nakikinig sa Big Radio.
1: This song is brought to you by Royal Splash Beach Resort, located at San Antonio Gloria, Oriental Mindoro.
2: Gadget ba ang hanap nyo? Huwag mag-alala, nandito na ang Octagon Rojas Branch. Available dito ang desktop computer, computer accessories, laptop, printer, smartphones and accessories at marami pang iba. Installment available at Octagon Rojas Branch via Home Credit. Kaya't ano pang hinihintay nyo? Punta na! Ang Octagon Rojas Branch ay matatagpuan sa harap ng public market. Octagon Rojas Branch, your computer superstore.
3: Daku ka ba?
4: Kahapon pa!
3: Magbig ka na kasi! Big Radio! Radio!

0: ano? Yung maaaring maisagawa at ilang irrigation po yung makakatulong sa mga magsasaka. Dito po sa ano sa 2 bilyong ito. Ilang livelihood program yung makalilikha ng trabaho at ilang proyekto po sa kuryente at tubig yung ano yung ating maaaring mapunduhan dito sa pera na ito. Hindi naman po masama yung sinasabi natin eh, kaya lang ano ba yung prioridad ng ating provincial government? Hindi yun yung inaasahan ng ating mga kababayan. Kailangan ng ating mga kababayan trabaho. Mag-create ng maraming trabaho para hindi po lagi nakasa sa mga ayuda. Alam niyo po, ang barometro po ng isang mahusay na pamahalaan, hindi po yung laki o ganda ng gusali. Ang tunay po na sakutan ay kung gaano gumaan ang buhay ng ordinaryong mamamayan. Kaya madami nagtatanong na dapat pag-isipan ng bawat Mindoreño at kung kayong tatanungin, saan niyo gustong mapunta yung unang 2 bilyon ng lalawigan? Sa bagong gusali o sa agarang solusyon sa mga problema ang araw-araw niyong nararanasan? Yun po ang dapat siguro maging katanungan ng ating mga kababayan na alin ba dapat ang unahin? Dapat na pangangailangan o yung sinasabi natin, hindi naman luxury siguro. Hindi naman siguro nila-aminin na luxury ito . Isipin nyo, may Kapitolyo na tayo dito. May Kapitolyo pa tayo sa Capitol South. Tapos magtatayo pa rin tayo ng Kapitolyo. Although yung kalahati daw niyan, yung 5,000 na square meter daw niyan ay idinonate at yung 5,000 ay binili. Kaya lang, hindi maglalabas pa rin ng pera dyan ang provincial government. Kahit na sabihin natin, may mga, kumbaga, ito na mga ating gobernador, talagang magaling, maraming kaibigan dyan na politiko sa national, nakakahingi talaga ng budget dyan. Nakakapagtaka lang, bakit puro infra yung naihingi ng project? Bakit hindi doon sa mga problema kinakaharap ng ating probinsya. Sana ganun sana ang mangyari . Hindi lang yung puro mga building, hindi lang yung mga pagpapaganda, mga fountain. Kailangan natin 'yan. Nakakatuwa nga . Kaya lang ang problema pagdating ng mga panahon nawawala na rin naman ang tao. Sa una maganda lang 'yan Kumbaga pupunta ng tao. Okay, andiyan yung partner ko. At nasa South. Medyo sasama sa usapan natin. Hello, partner. Bati mo na.
1: Hello, partner. Magandang tanghali. At na-monitor kasi kita at naka-live tayo dito sa 107.7 sa Big Radio sa Bungabong. Nasa bahagi ako kasi ng Rojas. Uh-huh. Which is may mga mahalaga tayong nilalakad. At maganda yung talakayan, partner. At kanina, nakita ko nga itong mga ilang mga gusali na sinasabi mo na yan.
0: Oh.
1: Ayon nga kay Bukal Antonio, nung mga nakaraang programa natin, na katulad itong Capitolio in the Capitol of the South, which is na sinasabi niya nga, napakalaki ng ginastos, malaki ang building. Mm-hmm. Pero kung sa kanyang pananaw ay hindi ito namamaximize at hindi ito nagagamit ng kumbaga hindi napapakinabangan ng talagang kapalit ng halaga ng building. Pero itingnan natin sapagkat may mga proposal na naman dyan sa ating unang distrito na magkaroon na naman ng panibagong Capitolio na propose itong ating kasalukuyang gobernador. Mm-hmm. At ang sabi nga ni Bukal Antonio, ito'y dumaan naman sa proseso ay naprobahan na niya. Mm-hmm. Sanggol na panalawigan at sabi niya, pumabor naman siya, di ba? Kaya sinasabi niya. Basta ang sinasabi niya, kailangan magamit at talagang kung ano man ang kanilang proposal, ay dapat ito'y mapapakinabangan. Pero sa kanyang palagay naman, di ba, inulit niya ni Bukal Antonio na siguro hindi pa naman napapanahon para baguhin, magkaroon ng panibagong Capitolio sapagkat napakalaki naman ng kasalukuyang Capitolio natin. Siguro may mga alternatibo pang pwedeng paraan kung ang nireklamo lang naman partner ay nagkakaroon ng congestion sa mga traffic dyan. ito, napakaloob ng ano natin, may mga alternatibong ruta na pinagawa ang ating congressman, ay mga bypass roads dyan na pwede namang gabitin. Mm-hmm. Diba? Mm-hmm.
0: At ang atin lang naman partner dito, sinasabi natin, hindi tayo natutuldihan. Actually, maganda nga yan eh. Kumbaga, kaya lang, siguro dapat bigyan ng pansin, unahin muna yung mga basehang problema natin dito sa probinsya. At nakakatuwa pagka ganun na siyempre maganda magkakaroon uli na tayo ng ano ng panibagong kapitolyo at mas malaki ito na ito eh nasa isang ektarya yata at medyo meron pang extension na bahagi ng lupa ng gobyerno. Kaya lang eh sa dami ng problema natin partner ngayon eh yung power supply magkakaroon nga tayo ng pagkilos bukas. Yung ating sa health. Madami partner. Kasi kumbaga, kung gagawin nila ito, sana maayos yung mga nararanasan problema ng ating kababayan.
1: Oo, tama yan. At, kasi sa ngayon nga, ang number one na problema ngayon ng ating mga kababayan, di ba? Batay doon sa ilang pag-aaral ng ating mga expert at maging doon sa grupo na yung coalition yung consumers coalition na magsasagawa ng rally bukas ay maaari pang papalo partner ng 21 pesos kada kilowatt hour ang magiging presyo ng ating kuryente base doon sa kanilang statement kung titingnan mo ngayon partner sumipa na naman ng almost 10 pesos ang presyo ng diesel. Kaya
0: sigurado tataas yan.
1: Oo, mabaka tumaas pa talaga. Malaki ang posibilidad at by next week kung hindi ako nagkakamali, batay kanina sa ulat na di umano ay maaring papalo na naman ng 5 to 8 pesos ang presyo ng diesel at ng gasolina partner. Kaya medyo mabigat na solera ngayon para sa ating mga kababayan. Kapagkat yung 21 pesos per kilowatt partner, malaking ano yan, malaking epekto yan sa ekonomiya, sa hanap buhay ng ating mga small and medium enterprise na mga nagninigusto sa ating lalawigan.
0: Oo. Yun ang nga sinasabi ko, partner, kahit magpagawa ka dyan, malaking gusali, malaking kapitolyo, kung ganyan naman yung power supply natin, talagang wala din, baka matitingga rin yan. At syempre, pagka yung power supply natin ang talaga may problema, lahat yan, konektado yan sa ekonomiya natin. Turismo natin. Hindi natin, kahit sabihin natin, pagandahin natin yung mga turismo natin, tourist spot natin. Kung ganyan yung problema natin, may problema tayo sa tubig, may problema tayo sa power supply, may problema tayo sa pamasahe sa barko. Parang pumunta ka lang doon sa isang restaurant na magandang-maganda nga yung lugar, pero nakita mo, kinakamas naman yung pagkain ng nung mga nagluluto ron. Tingin ko hindi ka nababalik doon kahit maganda yung restaurant. At may babalita mo pa yan doon sa ibang lugar na huwag kayong pupunta ron dahil hindi maganda yung ginagawa doon. Kaya napakahalaga na dapat mauna muna yung mga problema natin. Na isa yan, yung power supply natin, yung ating kabuhayan para sa mga Mindoreño. Sa mga magsasaka, may problema yung mga hog raiser natin. O biro mo napakalaking pera niyan, 2 billion. Ang alam ko dito, ito'y naihingi ng ating gobernador doon sa mga kakilala niyang mga politiko din sa national. Nakakatuwa, talagang magaling kumbaga magaling siyang magdala ng mga budget. Kaya lang sana maihingi din niya ng budget yung mga kakulangan, yung mga problema natin dito sa ating probinsya.
1: Oo, correct yan. At tingnan mo naman partner, maraming mga kababayan tayong kinakaharap ng problema sapagkat diba yung banta ng El Nino, which is ang sa panahon nga natin yan, parang mayroong mga signal ang ilang bahagi ng ating bansa.
0: Oo.
1: Pero dito sa ating lalawigan partner, nangungonsuming yung mga magsasaka natin sapagkat mahina yung tubig sa ilog.
0: Mm-hmm.
1: Wala silang mapagunan yung mga irrigation sa mga sakahan ng ating mga magsasaka ay hindi dumadaloy ng maayos. Kaya nanganganib ngayon yung mga magsasaka natin partner, ha? Kitingnan mo. Sapagkat yung haba ng init na itong nangyayari partner, sila naman ay may mga dugang, kumbaga dumadagdag yung kanilang expenses sa pagpapatubig ng kanilang mga palayan. Meron pa nga partner dyan, ay mga napapansin ako dyan sa bahagi ng Calapan, may lang mga bahagi ng mga palayan dyan na hindi natataniman sapagkat hindi inaabot ng ano ng mga irrigation na ito.
0: Oo, kumbaga sahod ulan.
1: Ito, isa sa mga pwedeng tutukan sana natin.
0: Oo.
1: Nang maayos ang problema, masolusyonan itong mga problema natin mga magsasaka sa pagtatanim ng kanilang mga palay. Hindi yung maganda yung building, nakikita natin may purpose. Kikita naman natin yung purpose yan, partner, maayos naman eh.
0: Oh.
1: Diba? Mm-hmm. Kaya lang, ang tanong dito, partner, sa kabila ng mga kinaharap na problema ng ating lalawigan, siguro sila, wala silang problema.
0: Mm-hmm.
1: Sila ay sagana ang kanilang pamumuhay.
0: Oh.
1: Pero yung mga kababayan natin, partner, ramdam kasi yung mga crisis na nangyari sa atin, yung epekto ng pagtaas ng presyo ng kuryente, yung presyo ng pagtaas ng tubig, lahat ng mga bilihin, partner, tumataas.
0: Mm-hmm.
1: Eh, bakit hindi natin bigyan ng prioridad muna ito? Kung paano natin masolusyonan, ano ba ang pwedeng gawin ng ating pamahalaang lokal na masolusyonan, mabigyan ng hanap buhay, madagdagan ng ayuda na, kumbaga, ayuda, partner, na pangmatagalan. Para doon sa hanap buhay na ating mga kababayan. Mm-hmm. Na may nagbigay naman ang national natin ng nung ayudang bigat. Pero madaming reklamo ang nakikita natin sapagkat ang sinasabi, may mga paboritong ililista lamang.
0: May mga pinili.
1: Alam mo, may reklamo dito sa Second District eh. Yung isang barangay na nakita ko na na-interview yung isang barangay dito sa Mansalay na nagre-reklamo sapagkat ang sinasabi niya doon ay pili lamang yung mga nilista. Na dapat ay yung mga karapat-dapat hindi nabigyan. Pero yung mga malalapit sa sandok, yung mga nabigyan ng 10 kilo bigas.
0: Hindi
1: tulad, partner, yung kampanya naman ng ating punulungsod, itong si Mayor Doy Aliatson, di ba? Nagsalita sa doon na yung bawat pamayatawag dito, yung
0: sinasabi
1: yung
0: mga
1: pamilyang Mindoreño ay dapat makakatanggap, lalong-lalo na sa lungsod ng Calapan.
0: Yun ang maganda ka, partner, eh. Kumbaga, wala kang pipiliin. Kasi dito sa nangyaring pamimigay sa national, eh, hindi natin malamang kung bakit madaming reklamo tayong natanggap, kasama na diyan yung mga barangay official na wala silang alam doon sa mga listahan na dumating. Kumbaga, naka-prepared na yung mga listahan at ang nasisisipa nga dito yung mga BHW, yung mga taga-barangay dahil akala sila yung gumawa ng listahan. Pero hindi nila alam, yun ay yari na yung mga listahan na yun. At maraming nagreklamo na mukhang mga kalyado lamang yung nabigyan dito. Although hindi natin yung nababasa natin sa Facebook, mga reklamo, may ilang mga barangay official na nagsalita na hindi nila alam yung kung sino yung mga naglista diyan.
1: Mm-hmm.
0: So itong kaya no, itong kaya
1: ngayon naman ang proposal ng ating punong lungsod. Yung sinasabi niya na yung pamilyang bawat bahay ay mabibigyan, diba?
0: Yun
1: yung kanyang slogan eh.
0: Kaya abangan niya yan sa
1: kung ano mga ayuda na manggagaling sa national, ay lahat mabibigyan, walang pipiliin. Dapat ganun. Walang, kumbaga, titingnan natin kasi, baka nahahaluan ng pamumulitika, diba? Lalong-lalo na sa mga barangay partner, alam mo naman, medyo malapit na yung election ngayon, edi kung sino yung malapit sa sandok, siya yung unang nakakatikim.
0: Yan ang mahirap eh.
1: Maging parehas tayo pagdating sa ano kasi, alam mo, tax naman ng taong bayan yan eh. Yung pagtatax kasi, yung pagbabayad ng taxes ng mga kababayan natin, wala namang pinipili yan eh. Diba?
0: Mm-hmm. So, yun dapat ha, yun yung isang magandang balita sa mga taga-Calapan, nabanggitin natin kanina yan, na itong Agosto na ito, magsisimula na yan. Yan, yung pamimigay ng 10 kilong bigas. At ito, malaking tulong din ito, itong 10 kilong bigas para sa ating mga kababayan. Kaya lang, lagi pa rin natin sinasabi na sana trabaho ang ibigay ng ating gobyerno para dito sa ating mga kababayan, para hindi lagi nakaasa doon sa mga politiko. Kailangan trabaho. Bigyan natin ng mag-create tayo ng mga livelihood program para sa ating mga kababayan. Kumbaga, bigyan natin sila ng pangisda. Huwag nating bigyan ng isda para matutong maghanap buhay. Hindi yung kasi pinagmumulan din partner ng ano ito ng hindi pagkakaunawaan ng mga kababayan natin eh. Kasi yung sinasabi poorest of the poor, sila lang yung nakakatanggap eh. Pero itong mga nasa middle, hindi nakakatanggap ito. Ah, itong mga kababayan nating nasa middle na ito yung lehitimong nagbabayad talaga ng tax. Ah, pero hindi sila kasali sa mga purpose, hindi sila kasali sa mga ayuda. Ah, yung mga senior citizen natin na mayroong SS, hindi rin kasali sa ayuda ng gobyerno. So, ang reklamo din yan, eh, itong mga senior na may SS, eh, ito na may pinaghirapan nila. Hulugan, pera nila itong ginamit dito. Kumbaga, naghanda sila. Ay bakit itong hindi sila isama sa ano sa ayuda?
1: Oh. So, tama yan. At alam mo, na nakakatawag pansin din yung pinost ni kasamang Tito Poras na yung mga proyekto na isinasakatuparan ngayon ng ating First District Congressman na si Congressman Arnang Panaligan versus doon sa mga napapansin nyo manong mga naglalaki ang mga building hanggang sa ngayon ay nilulumot lamang at hindi napapakinabangan, di ba?
0: Oh, totoo naman, partner.
1: Kung meron man tayong mga infra partner na mga proyekto, abay, dapat yung mga direktang napapakinabangan, hindi yung itetengga lang. Di ba? Kasi sayang yung pera ng taong bayan na dapat ay mapapakinabangan yan. Kung kasi bago ka dapat partner magtayo ng isang mga proyekto niya, dapat pinag-aaralan yun eh.
0: May pag-aaral, diba? Dapat. Makikinabang ba ang mga kababayan natin dyan? Kasi ito kay Congressman Arnold Panaligan, kita mo malinaw eh. Ah, mga school, yung pinatatayo din yan. Ah, mga community hospital. Ah, farm to market road. At kitang-kita mo talagang ito yung isa sa mga prioridad na pangangailangan ng ating mga kababayan. Unlike nung ibang politiko partner, talagang may mga programa, nakakatuwa naman. Sasabihin mo, nagbago yung mukha ng Mindoro, totoo naman. Pero yung bang mga proyekto na yun ang kailangan talaga ng ating mga kababayan. Nakikita natin, nakatengga, ang dami dyan, building. Yung sinasabi mo nga, nilulumot na. Katulad nito, itong pinag-uusapan natin, gagawa na naman tayo ng isang kapitulyo. Maganda sana, okay, maganda. At meron na naman tayong impra. Kaya lang, dapat siguro mauna muna. Madami tayong problema sa probinsya ngayon. Hindi pa nga nasusolusyonan eh. Matagal na eh. Wala pang solusyong na i-offer sa atin na ito yung matatagal na reklamo ng ating mga kababayan.
1: Oo, tama yan. At sana nga, mapapag-aralan muna ito dahil napalaking pera itong partner eh. Napalaking perang involved sa mga pagpapasayon ng mga infra projects na ito. Na kung titingnan natin eh, sa panahon ngayon hindi pa napapanahon talaga para doon. Kasi kung titingnan mo yung Kapitolyo partner eh, napakalaki niyan eh. Nung nakarang administration, sa panahon ni Congressman Boy Umali yan itinayo, ilang taon pa lamang nakalipas partner.
0: Oo, yung pinaganda yan, di ba?
1: At kung base nga doon sa sinasabi ni Bukal Antonio na ilang daan ba ang empleyado ng Kapitolyo, kung tutusin, kasyang-kasya pa. Hindi pa kailangan magkaroon ng mga extension ng mga offices ang Kapitolyo para umasas ulit ng gumugul ulit ng milyong-milyong pera para lamang sa mga infra na yan. Dahil napakabago pa eh. Kailan lang po itinayo yung Kapitolyo na yan. Napakalaki ng building ng Kapitolyo natin para lamang magtayo na ulit ng panibago. Hindi ho natin kinukontra yan. Hindi natin tinututulan partner yan. Manapay, inaproba na nga ng tanggol yung panlalawigan yan partner. Pinayagan na eh.
0: Mm-hmm.
1: Kaya lang, sa tingin ng mga kababayan natin partner, hindi pa napapanahon, di ba? Hindi naman siguro yan na pagdating ng araw pa. Pag-aaralan muna, gugulin muna yung pondo sa ibang pamamaraan. Ibili muna ng lupa na nandyan naman yan, di ba? Paano? Ang sinasabi nga ni Bukalyap, mukhang nagpapapugi lamang.
0: At saka partner eh, kumbaga yung tanong nga ng ating mga kababayan, yan din naman tinatanong eh, kasi hindi naman masyado pumutok yung issue na yun eh, na may itatayo na naman bagong Kapitolyo. Although ang sasabihin naman ng ating gobernador diyan, yan naman ay kwan eh, dyan yan nakalaan. Kumbaga, nung hiningin niya doon sa mga politiko, inilaan para diyan talaga sa gagawing Kapitolyo. Kaya lang, hindi naman siguro maiiwasan maglabas ng pera pa rin diyan, na pandagdag ang ating provincial government. Siyempre, mas kailangan ng provincial government yung pera para doon sa mga proyektong dapat talagang yung makikinabang yung mga kababayan natin, yung sa health lamang partner, di ba? Yung health natin. Ang dami reklamo diyan. sa provincial hospital, dapat 'yan ang mabigyan ng pansin. Madagdagan 'yung mga gamot diyan, madagdagan 'yung mga espesyalista diyan. Yan ang kailangan natin eh. Nakakalungkot nga, sana dapat naging ano na 'yan, naging regional hospital na 'yan eh, pero hindi nila inaprubahan. Sayang 'yung ano, 'yung effort ni ano ni Congressman Arnan Panaligan, although ni-refile 'yan. At ito naman kasalukuyang sanggunyang panlalawigan ay sa pangungunan ni Vice Jojo ay suportado 'yan. Kung sakaling makakapasa uli sa Kongreso at sa ano sa Senado.
1: Oo, tama 'yan.
0: Oh, kaya kuno eh, kaya dapat talaga ano, dapat bawat ano, bawat pera, bawat salapi ay pinag-iisipan kung saan gagastusin talaga. Kung alin dapat ano ba dapat talaga yung mas makakatulong sa ating mga kababayan na hindi do sa mga ano, hindi din wag tayo kumbaga kasi pagka infra ang sinasabi iba yung isip ng iba eh. May mga alam mo naman do sa magagalawang utak diyan pagka infra iba yung ano iba yung sinasabi diyan. Buti partner kung yung infra na yan ay prioridad talaga. Okay lang sana.
1: At tingnan mo naman partner yung hindi wala tayong kinakampihan at wala tayong pinopromote ng mga politician dyan sa atin. Pero tingnan mo yung mga ginagawa ni Congressman Panaligan, ni Mayor Doy dyan sa lungsod ng Calapan. Ay talagang ano, yung mga proyektong kanilang iniimplementa, pinapagawa. Katulad ng mga barangay hall partner na yan, talagang pinapakinabangan ng barangay yan eh. Yung mga disaster building nila, napapakinabangan yan. Yung mga tulay, Panto Market Road. Mayroong ilang mga Panto Market Roads na nire-reklamo dyan sa bayan ng Puerto. Ayon nga doon sa ating isang kaibigan, ito hindi pa daw tapos. Proyekto yata ito ng provincial government. At ang panawagan nga nila kay provincial engineer Edel Utejedo, sabay, nasa na yung karugtong.
0: Nawala na yung karugtong.
1: At baka parang hindi ito natatapos.
0: Di ba partner, sa bawat kontrata, meron dapat nakalagay na mga tarpulin na alam ng taong bayan ang budget, kung sino nakakontract dyan, kung magkano yung budget diyan. Diyan ba sa Puerto Galera may nakalagay bang ganun? Kung kailan matatapos siya, may nakalagay yan eh, yung completion yan. Yan dapat partner, dapat maimbestigahan din yan. Yung sinasabi mo sa Puerto Galera na kalahati pala natatapos eh, parang iniwanan na. Ano?
1: Oo.
0: Yung tsaka yung ano, mas mahirap naman partner yung magpuproyekto ko dyan. Yung Road to My Farm, meron din ganyan eh. Itong mga proyekto ni Congressman Arnan Panaligan, napapakinabangan. Talagang ano, gamit na gamit. Kita mo naman itong Farm to Market Road na papuntang Santa Isabel na dito dumaas sa ano, pagpasok mo ng Tibag, pwede kang pumasok ng ano, ng Mogas. Labas mo Santa Isabel na sa Merumeco. Gamit na gamit partner yan. Yung itong bagong gawang karsada sa ano sa may C5 yung alabas muna do sa may ano may papuntang city na. Ang ganda partner, ang ganda ng mga proyekto eh, talaga napapakinabangan. Unlike do sa mga proyekto na itinayo mo lamang, masabi lang may proyekto ka. Pero hindi naman nagagalaw. Sabi mo nga nilulumot na. Mahirap yung ganun partner. Okay, partner, batiin ko lang ha yung ating mga nakikinig ha, si paring Baloy pala nakinig sa ating programa. Si Angel Loreda, yung Friday tanghalian, Kuya Sandet, Kuya Tom, araw ng Nazareno sa Bulacan. Binabanat natin ha. To si Angel Loreda lagi nakikinig sa atin eh ng isang magandang hapon na. Magandang tanghalian. At partner, diya sa lugar mo mainit ba?
1: Medyo mainit naman partner at ito nga, di ba may merong pumasok na isang bagyo sa ating Philippine Area of Responsibility. Itong
0: si Quiapo.
1: Bagyong si ano, anong pangalan ng bagyong ito?
0: Quiapo.
1: Si Quiapo.
0: Oo.
1: Pumasok na ito sa Philippine Area of Responsibility ng ating bansa. At merong mga ilang bahagi ng bansa natin, partner, na nakakaranas ngayon ng pagbaha, di ba?
0: Oo, nakita ko doon sa ano,
1: mga balita.
0: Sa isang Facebook pero page.
1: Sana ay ano, magkaroon din ng kunting pag-ulan dito sa ating lalawigan dahil alam ko, ay inaantayan ng ating mga kababayan, mga magsasaka na para umulan, para maibsan, mabawas-bawasan naman yung kanilang gasto sa pagpapatubig ng kanilang mga palayan, partner.
0: Huwag lang susubra, ha? Huwag lang susubra. At mamaya, mag-iingay na naman yung mga flood control diyan. At mali, partner, yung flood control project dito sa atin, napakaganda sana yan eh, kung natuloy. Malaki yung budget eh. Ah, ang problema hindi nabantayan yung proyekto. Pero ang sabi nga ng iba diyan na kakaunti pa naman yan eh. Hindi pa yan tapos. Malaki pa yung talagang tatapusin. Ah, talagang lalabas at lalabas sa pantubig niya kasi putol. So dapat panawagan diyan. Tapusin yung proyekto diyan, yung ating flood control. Ah, pamula do sa taas hanggang sa baba. Eh hindi naman tapos eh. So talagang babaha yan. Iba't ibang bayan natin. Ang dapat gawin diyan, ituloy yung proyekto, bantayan yung proyekto. Ah, hindi yung paghuli na, naandyan na, may problema na, tsaka magbubukla, tsaka maghuhukay. Dapat noon pa binantayan yung mga project diyan.
1: Oh. Ah? At meron yata partner na ano, gagawing dredging yan ba sa bahagi ng Bako? Kung ito ay nagkakamali.
0: Oo, nababalitaan natin yan.
1: Kung nasimulan na ito. At meron na ba itong permit? Yung dredging activity na gagawin yata dyan sa Bako. Pero may mga ilang mga kababayan din tayong tumututol dyan sa lugar na yan. Kung sino ba ang ano nito, ang
0: proponent dyan.
1: Dito magsasagawa ng dredging activity dyan at kung paano nila ilalatag. Kasi alam mo yung Bako, kung nagkaroon man tayo, kasi nung mga nakarang panahon partner, ganitong panahon natin, Agosto, July, itong July, August na ito, nagkakaroon na ng mga pagbaha. Pagyo na dumadaan sa atin na kahit pa paano, hindi man tumatama, pero yung ulan na dulot ng dala ng mga bagyo na tumatama sa bansa natin ay nakapagpadulot din ng pagbaha sa ating lugar. Mm-hmm. Itong Bako, kailangan nila yung mga ganong aktividad. Pero sana kung magkaroon man ng ano parta dyan ng mga dredging na gagawin, sana ay maging bukas ito sa publiko at magkaroon ng malinaw na ano na tawag dito na
0: pasuduan.
1: Usapin kung anong strategiya na gagawin para at least alam ng mga kababayan natin, aware ang lahat, walang itatago. Sana hindi magugulat yung mga kababayan natin pagdating sa mga ganong aktividad sa ating lalawigan.
0: Alam mo, nakakapagtaka rin partner eh, kasi parang walang activities na nagdi-dredging ng mga Kailugan natin eh. Ito, kahit nung tag-init pa hanggang ngayon yata, parang wala akong ano, yung nababalitaan. Sa dami nung binili ng provincial government na mga heavy equipment na pinaparada pag dumadating dyan, na ang sabi, gagamitin sa pagdi-dredging sa mga ilog. Parang ano eh, parang wala akong nababalitaan na talagang nagsasagawa. Ginagamit yung mga heavy equipment para doon sa mga dredging operation. Pagka bumaha yan, sigurado magtuturoan na naman yan. At flood control na naman, hindi yan. Parang yun na lang ang lagi yung buntunan eh. Pero yung part ng provincial government, yung part para hindi kahit papaano, maibsan man lamang yung baha. Parang pansimbag na lang yung flood control pagka yung bumabaha. Dapat may ginagawa din ng ating provincial government kasi may mga heavy equipment naman tayo na pwedeng gamitin. Habang hindi pa na-approvean o hindi pa pinapayagan ng ating mga kababayan yung pagdi-dredging ng mga karagatan natin. Nasa tingin naman nila mukhang hindi naman dapat. Hindi naman dapat yung dagat ang dinidredging.
1: Saka may nakikita tayo partner ng mga tawag dito yung mga heavy equipment natin ng pag-aari ng provincial government natin, yung mga dump trucks na yan. Nakikita naman lagi natin na mga puno ng mga buhangin yan, ano to, kung saan dinadala. O baka naman nagtatambak yan sa mga lupa na nabili ng ating provincial government, na which is dapat ay nagagamit ngayon yan sa pag-aayos ng ilog natin. Yun yung tinatawag na dredging na para palalimin itong ilog natin para at least pagdating naman ng La Niña o yung pagbaha, yung dala ng mga habagat na ulan na ito, ay sana ay maibsahan.
0: Oh.
1: At kahit pa paano ay maproteksyon na naman yung mga pananim ng ating mga magsasaka. Ano daw, kung ano yung ginagawang mga aktividad ngayon ng ating Provincial Engineering Office. Sila naman ang nakakaalam yan. Sila naman, nasa kanila naman yung master plan, nasa kanila naman yung mga flood control na pag-aaral. Yung flood mitigation program ng ating lalawigan. Sila naman na may hawak ng mga plano niyan, partner, para solusyonan yan.
0: Oo. Dapat may master plan talaga, partner. Eh. Hindi lang yun doon sa isang lugar, doon ka mag-dredging. Baka mamaya, sa ibang lugar na mapumunta yung tubig. Dapat ang ano niyan dapat buong Oriental Mindoro na yung master plan niyan kasi ang nangyayari hindi nga babaha doon sa isang lugar pero doon sa iba naman lilipat yung tubig. Kaya dapat siguro dapat meron talagang master plan yung flood control na yan. Oy, partner.
1: Partner, iwanan mo na kita sa area. Meron lang akong kakausapin at may meeting pa ako, partner. Paala ka na muna magtuloy na ating palatuntunan dyan.
0: Okay, thank you, partner. At sa linggo, ay makakapulong natin si Attorney Pike Laigo, lalo na at magsisimula na. May zona sa Lunes, partner.
1: Yes, partner.
0: At madaming pasabog siguro itong ating kasalukuyang Pangulo. Sana... pati yung flood control, mabanggit na niya. Bakit, ano nang balita rito? Marami kasi nag-aabang na mabuksan yan. Kumbaga, yung investigation dyan, malaman na. At mapabalik na si Saldi ko dito. Ano yung mga pasabog na meron ba siyang babanggitin tungkol doon sa impeachment? Meron ba doon sa mga flood control? So, aabangan natin yan. Sa Lunes, at alam ko, si Congressman Arnan Panaligan ay attend diyan at sa zona ng ating pangulo. Baka linggo siguro pupunta na ng Manila. Alam ko pag naandito yan, talagang umiikot yan sa buong Oriental Mindoro, buong unang distrito. Tinitingnan niya yung mga pangangailangan ng ating mga kabarangay at kababayan. Kaya may mga proyektong anong mga proyektong pwedeng ibigay na mas sa kailangan talaga ng ating mga kabarangay. Okay, partner. Medyo
1: paano pa? Marami salamat, partner, sa oras na ibinigay. Marami salamat.
0: Okay, at yan po yung aking partner, nasa parting shout po ngayon. At syempre, babatiin ko muna yung paalala natin kay pamimigay ng bigas ng city government sa panguna po ni Mayor Doy ay aarangkada na ngayong ngayong Agosto, Abangan nyo po yung Agosto at siyempre ulitin ko po yung pagkilos na gaganapin yung protesta ng Mindoro Consumer Coalition bukas din alas 3 diyan po sa may JP Rizal kanto ng Juan Luna tapat sa may Jollibee po yata ito gaganapin. O babatiin ko na rin yung ating kaibigan at magaling na Vice Governor Jojo Perez. Talagang ito ay kita natin kung magtrabaho. Talagang ito ay anti-mining, anti-dredging din ito. Pag alam niyo yung dredging, hindi mapapakinabangan. Talagang makakasira ng ating kalikasan. Hindi niya yan na-aprubahan. At isa rin siya doon sa instrumento. Kaya na-extend yung ating 25 years mining moratorium. Meron po tayong moratorium na nagsimula po yan nung kapanahon ni Governor Bart Marasigan. Naipasa po yan ng ating mga bukal noon, yung ating 25 years mining moratorium. At sa panahon po ni Vice Jojo, ay na-extend po yan. Kay Bukal Bong Brukal, na napakasipag din, talagang ito, laging number one ito eh. Papasok na ito sa, babalik ito sa pagka-mayor, mayor ng Calapan. At maganda naman, malaking asset po ng ating probinsya at syudad itong Bong Brukal. Ganun din po si Bukal Ronald Yachon. Binabati natin na napakalaki na din ang naitulong. Alam ko ito doon sa pulang lupa yata yung dredging na gaganapin doon ay tinututulan din. Kay Bukal Anthony Yap na talagang pagdating doon sa mga issue ng ating mga bayan, titindig at titindig ito para ipaglaban po yung mga isyu kinakaharap ng ating mga kababayan. At muli po, abangan nyo yung programang Balita Talakayan sa susunod pong tungang linggong ito. Marami po tayong pag-uusapan. Kasama po natin si Attorney Pike Laigo. sa usapang mga legal para makakuha po tayo ng mga magagandang usapan. Muli po, Sandy Soriano, ang inyong nakasama.

0: This is the FM radio of IDES Broadcast Group Incorporated. This is Kalahi DWXR 101.7 FM. Proud member of KBP. Kabisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Disclaimer, ang mga pahayag, komento, pananaw o opinyon ng anchor at mga panauhin sa programang ito ay hindi opisyal.
0: This

Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo. Big Radio.

0: nagpa-check up ka na ba? Last month, last year, o hindi pa? O kaya may sakit kang di gumagaling? Ang CMD Center Bumabong ay may libreng konsultasyon tuwing Lunes sa ganap na alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Kaya ano pang hinihintay mo? Bisitahin ang CMD Center Bumabong, matatagpuan sa Barangay BB1, katabi ng Venture Motorcycle. Dito, marami nang nagpatunay ng mga natulungan na nagkaroon ng kagalingan ng kanilang mga karamdaman dahil sa pag-inom ng Power Trio. CMD Center Bumabong, baka ito na ang sagot sa iyong karamdaman.
1: This song is brought to you by Fierce Black Dragon Taekwondo. Located at 2nd Floor Cafe Di Chodoro at ICST Compound, Bongabong, Oriental Mindoro.
2: Dako ka ba?
3: Kahapon pa!
2: Magbig ka na kasi! Big Radio!

0: ikaw ay nakikinig sa Big Radio.
1: Gisong is brought to you by Kamayan Penthouse Beach Resort, located at Dalahican Rojas Oriental, Mindoro.
2: Babala sa publiko, ipinababatid ng National Telecommunications Commission sa publiko na may natatanggap itong mga ulat tungkol sa mga tao nagpapanggap di umano na tauhan o empleyado ng NTC. Ayon sa ilang ulat na natatanggap ng NTC Consumer Welfare and Protection Division, ang mga scammer ay tumatawag sa biktima at tatakutin na ang numero nito ay sangkot sa isang scam. Ang nasabing biktima ay hihikayatin na magbigay ng pera upang hindi na masampahan ng kasong kriminal at matanggal sa listahan ng mga scam ang numero nito. Madiin na pinapaalalahanan ng NTC ang publiko na iba ay mag-ingat mula sa ganitong uri ng modus at hindi lehitimo ang mga tawag nito. Kung may impormasyon sa ganitong uri ng scam, maaaring ipaalam sa NTC upang magawan agad ng karampatang aksyon. Ipagbigay alam ang ganito o iba pang uri ng mga scam sa mga sumusunod opisyal na mekanismo ng NTC. I-complaint link sa www.ntc.gov.ph. Di mag-email sa contract@ntc.gov.ph, consumer@ntc.gov.ph. Si pagtawag sa 1-682-247 Consumer Hotline at sa mga numero 8920-4464 and 8921-3251 mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Lunes hanggang Biyernes. Nagpapasalamat ang NTC sa mga miyembro ng publiko na nagpapabatid tungkol sa nasabing uri ng panluloko.
3: Daku ka ba?
4: Kahapon pa!
3: Magbig ka na kasi! Big Radio!

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio.

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo. Big Radio.

0: Nagpa-check up ka na ba? Last month, last year o hindi pa? O kaya may sakit kang di gumagaling? Ang CMD Center Bumabong ay may libreng konsultasyon tuwing Lunes sa ganap na alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Kaya ano pang hinihintay mo? Bisitahin ang CMD Center Bumabong, matatagpuan sa Barangay BB1, katabi ng Venture Motorcycle. Dito, marami nang nagpatunay ng mga natulungan na nagkaroon ng kagalingan ng kanilang mga karamdaman dahil sa pag-inom ng Power Trio. CMD Center Bumabong, baka ito na ang sagot sa iyong karamdaman.
1: This song was brought to you by Donum Day Parking Rentals, located at Old Dangay, Rojas, Oriental, Mindoro.
2: Daku ka ba?
3: Kahapon pa!
2: Magbig ka na kasi! Big Radio!

Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo. Big Radio.

Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio.

0: ikaw ay nakikinig sa Big Radio.
1: This song is brought to you by Petron Gasoline Station, located at Sagana Bungabong Oriental, Mindoro.
2: Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo. Big Radio.
3: One big heart, one big radio. Happy listening at 107.7 Big Radio, ICSD Bungabong.

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio.

0: Panatilihing masaya ang paglilibang. Magtakda ng oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, bisitahin ang www.pagcor.ph. Isang mensahe mula sa Pagcor. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: Upang sugpuin ang lumalalang kaso ng illegal na online gaming sa bansa at protektahan ang mga manlalaro laban dito, inilunsad ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR ang PAGCOR Guarantee website. Maaaring i-check ng publiko ang nasabing website kung lisensyado at lehitimo ang isang online gaming site bago sila maglaro o magbayad. Regular na ina-update ang website at may direktang link ito sa mga lisensyadong gaming platforms. Ayon kay PAGCOR Chairman and CEO Alejandro Tenco, matutulungan ito ang publiko na makaiwas sa panlilinlang habang pinoprotektahan ang kanilang karapatan bilang manlalaro. Paalala pa ni Chairman Tenco na maging mapanuri sa bawat online gaming activity na sasalihan sapagkat dumarami ang mga reklamo hinggil sa illegal na gaming sites na hindi nagbabayad ng panalo. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin www.pagcor.ph/pagcorguarantee.

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

0: Ikaw ay nakikinig sa Big Radio.
1: Gusto mo bang magtapos sa pag-aaral sa eskwelahang subok at may napatunayan na? Enroll now at Innovative College of Science and Technology. We offer up to 100% discount on tuition fees in any bachelor's degree program. Courses offered: BSBA, BS Green, BN, BSN, English, Math, Filipino, Science, BSHM, and BSIT. Soon to offer BS Nursing, BS Medical Technology, and BA Communication. Tutulungan ka pa namin mag-apply ng scholarship sa UniFAS. Pwede ka na mag-enroll with your 1,000 pesos. Please call 0938-235-4345 or visit ICST Campus at Malitbong Bungabong Oriental Mindoro or register online at sv.icsc.edu.ph. Building Future Generation through Innovative Education. Nagpa-check up ka na ba? Last month, last year o hindi pa? O kaya may sakit kang di gumagaling? Ang CMD Center Bungabong ay may libreng konsultasyon tuwing Lunes sa ganap na alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Kaya ano pang hinihintay mo? Bisitahin ang CMD Center Bungabong, matatagpuan sa Barangay BB1, katabi ng Venture Motorcycle. Dito, marami nang nagpatunay ng mga natulungan na nagkaroon ng kagalingan ng kanilang mga karamdaman dahil sa pag-inom ng Power Trio. CMD Center Bungabong, baka ito na ang sagot sa iyong karamdaman.
2: Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Eto sa'yo, Big Radio.

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

bahay o batang tambay? Nalulumbay sa buhay o may jowang sablay? Ano man ang hugot mo, bunutin na yan! Dahil dito, swak ka kaibigan! Gusto mo dako? Ito sa'yo! Big Radio!

Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

0: Nagpa-check up ka na ba? Last month, last year, o hindi pa? O kaya may sakit kang di gumagaling? Ang CMD Center Bumabong ay may libreng konsultasyon tuwing Lunes sa ganap na alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Kaya ano pa ang hinihintay mo? Bisitahin ang CMD Center Bumabong, matatagpuan sa Barangay BB1, katabi ng Venger Motorcycle. Dito, marami nang nagpatunay ng mga natulungan na nagkaroon ng kagalingan ng kanilang mga karamdaman dahil sa pag-inom ng Power Trio. CMD Center Bumabong, baka ito na ang sagot sa iyong karamdaman.
1: This song was brought to you by Donum Day Parking Rentals, located at Oltangay, Rojas, Oriental, Mindoro.
2: Daku ka ba?
3: Kahapon pa!
2: Magbig ka na kasi! Big Radio!

0: Ikaw ay nakikinig sa Big Radio.
1: Gusto mo bang magtapos sa pag-aaral sa eskwelahang subok at may napatunayan na? Enroll now at Innovative College of Science and Technology. We offer up to 100% discount on tuition fees in any bachelor's degree program. Courses offered: BSBA, BS Green, BN, BSN, English, Math, Filipino, Science, BSHM, and BSIT. Soon to offer BS Nursing, BS Medical Technology, and BA Communication. Tutulungan ka pa namin mag-apply ng scholarship sa UniFast. Pwede ka na mag-enroll with your 1,000 pesos. Please call 0938-235-4345 or visit ICST Campus at Malitbong, Bungabong, Oriental, Mindoro, or register online at sv.icsc.edu.ph. Building future generation through innovative education. Nagpa-check up ka na ba? Last month, last year, o hindi pa? O kaya may sakit kang di gumagaling? Ang CMD Center Bungabong ay may libreng konsultasyon tuwing Lunes sa ganap na alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Kaya ano pang hinihintay mo? Bisitahin ang CMD Center Bungabong, matatagpuan sa barangay BB1, katabi ng Venture Motorcycle. Dito, marami nang nagpatunay ng mga natulungan na nagkaroon ng kagalingan ng kanilang mga karamdaman dahil sa pag-inom ng Power Trio. CMD Center Bungabong, baka ito na ang sagot sa iyong karamdaman.
2: Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Eto sa'yo, Big Radio.

Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

sapit ng gabi. Mga di mo inaasahay, nariyan lang sa tabi. Bawat pulong ng hangin na parabang kay lamig, pagdampi sa iyong balat ang siyang dulot ay minig. Pilit mong pinipigil na madapuan ng sulyap, para kang kinakausap ang isip mong mailap. Lagi mong tinatanong,

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo. Big Radio.

Bahay o batang tambay? Nalulumbay sa buhay o may jowang sablay? Ano man ang hugot mo, bunutin na yan! Dahil dito, swak ka kaibigan! Gusto mo dako? Ito sa'yo! Big Radio!

0: Mapanatilihing masaya ang paglilibang. Magtakda ng oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, bisitahin ang www.pagcor.ph. Isang mensahe mula sa Pagcor. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: Upang sugpuin ang lumalalang kaso ng illegal na online gaming sa bansa at protektahan ang mga manlalaro laban dito, inilunsad ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR ang PAGCOR Guarantee website. Maaaring i-check ng publiko ang nasabing website kung lisensyado at lehitimo ang isang online gaming site bago sila maglaro o magbayad. Regular na ina-update ang website at may direktang link ito sa mga lisensyadong gaming platforms. Ayon kay PAGCOR Chairman and CEO Alejandro Tenco, matutulungan ito ang publiko na makaiwas sa panlilinlang habang pinoprotektahan ang kanilang karapatan bilang manlalaro. Paalala pa ni Chairman Tenco na maging mapanuri sa bawat online gaming activity na sasalihan sapagkat dumarami ang mga reklamo hinggil sa illegal na gaming sites na hindi nagbabayad ng panalo. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin www.pagcor.ph/pagcorguarantee.

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio.

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo. Big Radio.

0: Nagpa-check up ka na ba? Last month, last year, o hindi pa? O kaya may sakit kang di gumagaling? Ang CMD Center Bungabong ay may libreng konsultasyon tuwing Lunes sa ganap na alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Kaya ano pa ang hinihintay mo? Bisitahin ang CMD Center Bungabong, matatagpuan sa barangay BB1, katabi ng Venger Motorcycle. Dito, marami nang nagpatunay ng mga natulungan na nagkaroon ng kagalingan ng kanilang mga karamdaman dahil sa pag-inom ng Power Trio. CMD Center Bungabong, baka ito na ang sagot sa iyong karamdaman.
1: This song is brought to you by Fierce Black Dragon Taekwondo. Located at 2nd Floor Cafe Di Chodoro at ICST Compound, Bongabong, Oriental, Mindoro.
2: Dako ka ba?
3: Kahapon pa!
2: Magbig ka na kasi! Big Radio!

0: ikaw ay nakikinig sa Big Radio.
1: This song is brought to you by Petron Gasoline Station, located at Sagana Bungabong Oriental, Mindoro.
2: Babala sa publiko, ipinababatid ng National Telecommunications Commission sa publiko na may natatanggap itong mga ulat tungkol sa mga tao nagpapanggap di umano na tauhan o empleyado ng NTC. Ayon sa ilang ulat na natatanggap ng NTC Consumer Welfare and Protection Division, ang mga scammer ay tumatawag sa biktima at tatakutin na ang numero nito ay sangkot sa isang scam. Ang nasabing biktima ay hihikayatin na magbigay ng pera upang hindi na masampahan ng kasong kriminal at matanggal sa listahan naman ng e-scam ang numero nito. Madiin na pinapaalalahanan ng NTC ang publiko na bayo mag-ingat mula sa ganitong uri ng modus at hindi lehitimo ang mga tawag nito. Kung may impormasyon sa ganitong uri ng scam, maaaring ipaalam sa NTC upang magawan agad ng karampatang aksyon. Ipagbigay alam ang ganito o iba pang uri ng mga scam sa mga sumusunod opisyal na mekanismo ng NTC. I-complaint link sa www.ntc.gov.ph. Di mag-email sa contract@ntc.gov.ph, consumer@ntc.gov.ph. Si pagtawag sa 1682 24/7 consumer hotline at sa mga numero 8920-4464 and 8921-3251 mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Lunes hanggang Biyernes. Nagpapasalamat ang NTC sa mga miyembro ng publiko na nagpapabatid tungkol sa nasabing uri ng panluloko.
3: One big heart, one big

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

0: Ikaw ay nakikinig sa Big Radio.
1: This song is brought to you by Petron Gasoline Station, located at Sagana Bungabong Oriental, Mindoro.
2: Nagpa-check up ka na ba? Last month, last year, o hindi pa? O kaya may sakit kang di gumagaling? Ang CMD Center Bumabong ay may libreng konsultasyon tuwing Lunes sa ganap na alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Kaya ano pa ang hinihintay mo? Bisitahin ang CMD Center Bumabong. Matatagpuan sa Barangay BB1, katabi ng Venture Motorcycle. Dito, marami nang nagpatunay ng mga natulungan na nagkaroon ng kagalingan ng kanilang mga karamdaman dahil sa pag-inom ng Power Trio. CMD Center Bumabong, baka ito na ang sagot sa iyong karamdaman.
3: Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio.

Taumbahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

0: Ikaw ay nakikinig sa Big Radio.
1: This song is brought to you by La Primera Beach Resort, located at Dalahican, Rojas, Oriental, Mindoro.
2: Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio.
3: One big heart, one big radio. Happy listening at 107.7 Big Radio. ICSD Bungabong.

Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

0: nagpa-check up ka na ba? Last month, last year o hindi pa? O kaya may sakit kang di gumagaling? Ang CMD Center Bumabong ay may libreng konsultasyon tuwing Lunes sa ganap na alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Kaya ano pang hinihintay mo? Bisitahin ang CMD Center Bumabong. Matatagpuan sa Barangay BB1 katabi ng Venture Motorcycle. Dito, marami nang nagpatunay ng mga natulungan na nagkaroon ng kagalingan ng kanilang mga karamdaman dahil sa pag-inom ng Power Trio. CMD Center Bumabong, baka ito na ang sagot sa iyong karamdaman.
1: Gisong is brought to you by Kamayan Penthouse Beach Resort, located at Lalahigan Rojas Oriental, Mindoro.
2: Dako ka ba?
3: Kahapon pa!
2: Magbig ka na kasi! Big Radio!

0: Ikaw ay nakikinig sa Big Radio.
1: This song is brought to you by La Primera Beach Resort, located at Dalahican, Rojas, Oriental, Mindoro.
2: Mabala sa publiko, ipinababatid ng National Telecommunications Commission sa publiko na may natatanggap itong mga ulat tungkol sa mga taong nagpapanggap di umano na tauhan o empleyado ng NTC. Ayon sa ilang ulat na natatanggap ng NTC Consumer Welfare and Protection Division, ang mga scammer ay tumatawag sa biktima at tatakutin na ang numero nito ay sangkot sa isang scam. Ang nasabing biktima ay hihikayatin na magbigay ng pera upang hindi na masampahan ng kasong kriminal at matanggal sa listahan ng mga e-scam ang numero nito. Madiin na pinapaalalahanan ng NTC ang publiko na bayo mag-ingat mula sa ganitong uri ng modus at hindi lehitimo ang mga tawag nito. Kung may impormasyon sa ganitong uri ng scam, maaaring ipaalam sa NTC upang magawan agad ng karampatang aksyon. Ipagbigay alam ang ganito o iba pang uri ng mga scam sa mga sumusunod opisyal na mekanismo ng NTC. I-complain link sa www.ntc.gov.ph. Di mag-email sa contact@ntc.gov.ph, consumer@ntc.gov.ph. Si pagtawag sa 1682 24/7 consumer hotline at sa mga numero 8920-4464 and 8921-3251 mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Lunes hanggang Biyernes. Nagpapasalamat ang NTC sa mga miyembro ng publiko na nagpapabatid tungkol sa nasabing uri ng panluloko.
3: One big heart, one big radio. Happy listening at 107.7 Big Radio. ICSD Bungabong.

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

0: Ikaw ay nakikinig sa Big Radio.
1: This song is brought to you by Royal Splash Beach Resort, located at San Antonio Gloria, Oriental Mindoro.
2: One big heart,
3: one big radio.
2: Happy listening at 107.7 Big Radio. ICSD Bungabong.
4: Tugtugan Bangabo! Ito sa'yo! Big na big ang iyong araw! Pag ganito ang iyong mapapakita!

taong bahay o batang tambay? Nalulumbay sa buhay o may jowang sablay? Ano man ang hugot mo, bunutin na yan! Dahil dito, swak ka kaibigan! Gusto mo dako? Ito sa'yo! Big Radio!

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

0: and BA Communication. Tutulungan ka pa namin mag-apply ng scholarship sa UNIFAS. Pwede ka na mag-enroll with your 1,000 pesos. Please call 0938-235-4345 or visit ICST Campus at Malitbong Bungabong Oriental Mindoro or register online at sv.icsc.edu.ph. Building Future Generation through Innovative Education. Nagpa-check up ka na ba? Last month, last year o hindi pa? O kaya may sakit kang di gumagaling? Ang CMD Center Bungabong ay may libreng konsultasyon tuwing Lunes sa ganap na alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Kaya ano pang hinihintay mo? Bisitahin ang CMD Center Bungabong, matatagpuan sa barangay BB1 katabi ng Venture Motorcycle. Dito, marami nang nagpatunay ng mga natulungan na nagkaroon ng kagalingan ng kanilang mga karamdaman dahil sa pag-inom ng Power Trio. CMD Center Bungabong, baka ito na ang sagot sa iyong karamdaman.
1: Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo. Big Radio. 1
2: Big Heart, 1 Big Radio. Happy listening at 107.7 Big Radio, ICST Bungabong.

Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

0: taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio.
1: 1 Big Heart, 1 Big Radio. Happy listening at 107.7 Big Radio. ICST Bungabong.
2: Exalted Lord. Exalted Lord.

Panginoon, maraming salamat po sa biyaya ng umagang ito. Kami humaharap sa iyo na may bukas na puso at nagpapasalamat sa lahat ng biyayang ipinagkaloob mo sa amin. Humihiling po kami ng iyong patnubay at pagpapala sa bawat araw ng aming buhay. Panakasin mo po ang aming katawan at isipan at gamitin kami sa iyong kaluwalhatian. Naway maging instrumento kami ng kapayapaan, pagmamahalan at kabutihan sa mundong ito at magsilbing inspirasyon at pag-asa sa mga taong nanghihina at nawawala ng pag-asa sa buhay. Humihiling po kami ng patnubay at proteksyon para sa aming buong pamilya at palakasin ang aming pagmamahalan, pag-unawa at pasensya sa bawat araw ng aming buhay. Gabayan mo po kami sa pagharap sa mga pagsubok at pagkakataon. Bigyan po ninyo kami ng karunungan at pag-unawa upang mapanatili ang aming masaya at tahimik na pamilya. Tulungan mo po kami maging mabuting huwaran sa iba, lalong-lalo na sa aming mga anak, at ipakita sa kanila ang iyong pag-ibig sa pamamagitan ng aming mga gawain at salita. Gabayan mo po ang aming mga anak sa tamang lang.

0: Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio.
1: Nagpa-check up ka na ba? Last month, last year o hindi pa? O kaya may sakit kang di gumagaling? Ang CMD Center Bumabong ay may libreng konsultasyon tuwing Lunes sa ganap na alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Kaya ano pang hinihintay mo? Bisitahin ang CMD Center Bumabong, matatagpuan sa barangay BB1, katabi ng Venture Motorcycle. Dito, marami nang nagpatunay ng mga natulungan na nagkaroon ng kagalingan ng kanilang mga karamdaman dahil sa pag-inom ng Power Trio. CMD Center Bumabong, baka ito na ang sagot sa iyong karamdaman.
0: Dako nga ba?
2: Kahapon pa!
0: Magbig ka na kasi! Big Radio! Radio!

0: ikaw ay nakikinig sa Big Radio.
1: Tugtugan ba ka mo? Ito sa'yo. Big na big ang iyong araw. Pag ganito ang iyong mapapakita.

0: Dako ka ba?
1: Kahapon pa!
0: Magbig ka na kasi! Big Radio! Radio. Taong bahay o batang tambay? Nalulumbay sa buhay o may jowang sablay? Ano man ang hugot mo, bunutin na yan! Dahil dito, swak ka kaibigan! Gusto mo dako? Ito sa'yo! Big Radio!

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

0: taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio.
1: Excuse me. Can I have your attention please for one more?
2: BMJ.

0: Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big, Big, Big, Big, Big Radio.
1: Tuloy ang buhay. Kailangan malaman ko ang mga bagay na tungkol sa responsibilidad at naisip ko ang mga bagay na nakakaapekto sa mga tao sa paligid ko. Kaya't ang nais ko'y humingi ng tawad sa lahat ng aking mga nagawa at sa lahat ng mga hindi ko pa nagagawa. Patawad.

0: long.
1: Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio.

0: Dako nga ba?
1: Kahapon pa!
0: Magbig ka na kasi! Big Radio! Radio!
2: Nagpa-check up ka na ba? Last month, last year, o hindi pa? O kaya may sakit kang di gumagaling? Ang CMD Center Bumabong ay may libreng konsultasyon tuwing Lunes sa ganap na alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Kaya ano pang hinihintay mo? Bisitahin ang CMD Center Bumabong, matatagpuan sa barangay BB1, katabi ng Venture Motorcycle. Dito, marami nang nagpatunay ng mga natulungan na nagkaroon ng kagalingan ng kanilang mga karamdaman dahil sa pag-inom ng Power Trio. CMD Center Bumabong, baka ito na ang sagot sa iyong karamdaman.
3: This song is brought to you by Fierce Black Dragon Taekwondo. Located at 2nd Floor Cafe Di Chodoro at ICST Compound, Bongabong, Oriental Mindoro.
4: Ikaw ay nakikinig sa Big Radio.

0: Dakura ba?
1: Kahapon pa!
0: Magbig ka na kasi! Big Radio! Radio!
2: This song is brought to you by Kamayan Penthouse Beach Resort, located at Dalahican Rojas Oriental, Mindoro.
3: Babala sa publiko, ipinababatid ng National Telecommunications Commission sa publiko na may natatanggap itong mga ulat tungkol sa mga tao nagpapanggap di umano na tauhan o empleyado ng NTC. Ayon sa ilang ulat na natatanggap ng NTC Consumer Welfare and Protection Division, ang mga scammer ay tumatawag sa biktima at tatakutin na ang numero nito ay sangkot sa isang scam. Ang nasabing biktima ay hihikayatin na magbigay ng pera upang hindi na masampahan ng kasong kriminal at matanggal sa listahan ng mga scam ang numero nito. Madiin na pinapaalalahanan ng NTC ang publiko na iba ay mag-ingat mula sa ganitong uri ng modus at hindi lehitimo ang mga tawag na ito. Kung may impormasyon sa ganitong uri ng scam, maaaring ipaalam sa NTC upang magawan agad ng karampatang aksyon. Ipagbigay alam ang ganito o iba pang uri ng mga scam sa mga sumusunod opisyal na mekanismo ng NTC. I-complaint link sa www.ntc.gov.ph. Di mag-email sa contract@ntc.gov.ph, consumer@ntc.gov.ph. Si pagtawag sa 1682 24/7 consumer hotline at sa mga numero 8920-4464 and 8921-3251 mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Lunes hanggang Biyernes. Nagpapasalamat ang NTC sa mga miyembro ng publiko na nagpapabatid tungkol sa nasabing uri ng panluloko.
0: Daku ka ba?
1: Kahapon pa!
0: Magbig ka na kasi! Big Radio! Radio!

0: life.
1: Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay. Ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo. Big, big, big, big, big radio.

0: again.
1: Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio.

Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

0: May.
1: Dakura ba?
2: Kahapon pa!
1: Magbig ka na kasi! Big Radio! Radio!
3: This song is brought to you by Petron Gasoline Station, located at Sagana Bungabong Oriental, Mindoro.
1: Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo. Big Radio.
4: Ikaw ay nakikinig sa Big Radio.

taong bahay o batang tambay? Nalulumbay sa buhay o may jowang sablay? Ano man ang hugot mo, bunutin na yan! Dahil dito, swak ka kaibigan! Gusto mo dako? Ito sa'yo! Big Radio!

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio.